0: azabhala nencwadi ncana
1: uya nomathemba
0: semnambithi nomathemba azabhala nencwadi ncana
1: uya nomathemba
0: amo semnambithi amo
1: nomathemba
0: kodwa
1: uya
0: saxaba na
1: uya nomathemba
0: amo semnambithi themba la awusabhala nencwadi ncana
1: uya nomathemba
0: amo semnambithi amo nomathemba kodwa
1: uya
0: saxaba na
1: uya

0: umgodi
1: oyazo indawo kayike kayame esulwini
0: uwebakithi sihawukele uwebakithi
1: sihawukele
0: uwebakithi sihawukele uwebakithi
1: sihawukele
0: uwebakithi sihawukele uwebakithi
1: sihawukele
0: uwebakithi sihawukele uwebakithi
1: sihawukele
0: sihluphekile uma sinjeje uwebakithi
1: sihawukele
0: sihluphekile uma sinjeje uwebakithi wokwamqondo uhlupheka emhlabeni madoda
1: sihawukele
0: uwebakithi kodwa sihawukele uwebakithi
1: sihawukele
0: sihluphekile uma sinjeje uwebakithi
1: Whoever gets it.